0: Nem o Eden. Any one I take a lot of people, Canal FMB Moadi, Joda Bakudo Brada, Nepo, Trogan, Soy, Trogaton, Nenu Wade, Nya Senya, Nya Don Wome, Nya Plan Leme, Mino Se Nenu Wade, Le Canal FMB Moadi, Joda Brada, Trogan, Soy, Trogaton, Bakudo Tata Pulcheri, Nenu Wade, Ago, Nya Don Wome,
1: Canal FM.
2: They are my pretty bomb.
3: Kanale fèm bè toro tò, lono tò ou, mi hò, blaba bè wè tro bòkò, lè a fi si a fi ke mi lè lè do tò miè. Lè ke mi lè nam do lè nke ki a mè ou, kan ro di bè nyo e de. A, nè nye ak bò nye a. En, chan dak pè nan ma wè, e, a me re blon na wè nam, chan mou yi go e, ke ek bòk bò ak bè lè kbo a. E vwè wè, nè mi gbè kbòk bòk bò ak bò a. E poti yo wa, e chan la de zonk po e, kwa gbog bon a e le veve de. Mi anon do ak pe, do gbog bon a ta. Mi anon, wo gbog bon ti don yo e de. Si vele ke e be kwa si ne ame ke swen a mi anene. Ne ame de le gbog fi fi jen. E ta flache. Ame ke to enyi gbog bon a. Le do a lo do da. Bene sova. Yo le kpwe, bia me ya, mdebe le ja jo oma. Awa mede o tok blon nam niswa, e kwa do vena lo, e ku nto vivi kpo ya. Ata mnyo wana me ado, pia lo fare ka, sole yekbe yo wa, ye nou tiko na me anto, ya me ko, gbo bile ya chwa me ko, chon le kwa gbo nou tiko na we ya. Ah, te va blon be kouman, an, pwa de kwekwe de a. E nou an mou onyo ek po lo, mvivi po. Na me kele inu ak be, wakudo, a me yo le gble dare chon. Mi a no de kanse un nam ni soso kudo inu a tonti a. Tok bo be na, a me a no a badi, lan me.